0: kami o ogun aye mi se o Matthew eni owo re ba kan o kon ni isun eje disappear eni owo re ba kan okunrin to wa legbe odo besida o fowo kan ari are gbatura eni owo re ba kan iyanu lo ma nja si owo olorun ma kan aye yin
1: amen
0: eyin mo nba wi o ma kan aye yin
1: amen
0: owo iranlowo o ma kan o
1: amen
0: owo igbedide o ma kan o
1: amen
0: gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday oni ipade soldier of Christ ni ori oke no more war ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 amo iranse olorun ma nfarahan ninu ipade yen gbogbo won de ma nwa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo nilu apatere gbe moto re ko ma bo sibe lati iwo road te ba ti de iwo road e wo moto to nlo si oye deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e ka bere baba ke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o nto nla koja yen o bori e o la nfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa
1: amen
0: enu owo Olorun o bibeli wi pe ni owo otun re le mi gigun wa owo osi re o ni oro ati ola o ni bekun ba pe daye kan ayo se kini o nbo lowuro ni owo Matthew ni owo otun re o ni emi gigun wa ati ni owo osi re oro ati ola
2: ojo gigun be ni owo otun re
0: ojo gigun be ni owo otun
2: re ati lowo osi re
0: ati lowo osi re oro
2: ati ola
0: ati ola owe 3 verse 17 nlo so be iyen ni powo ti e lo daju owo olorun ma kan yi o
1: amen
0: be lo ma ri gbogbo en ton sami orun a si fun yin o orun anu a si fun yin gbogbo eyin omo olorun pata ni aro yi mo fi olorun be yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agbogbo meta abo loru e gbo dada o ni ogajo oru agbogbo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agbogbo meta abo si agbogbo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain e jo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin ti n ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti n wa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abo fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu o tele oro mi leyin yo dara fun yin bo la won pade wa se nlo Matthew lagbara Olorun ni Sunday lola gbogbo branches wa o ni pade nlo eyin te wa ni Ibadan emi o wa pelu yin ni challenge ni Ibadan laaro la mo ti so fun yin awe ti bere lati August 1 awe 150 days kan lodun ni ma je mu ni o de gbodo gbadago meta mi ni ogbadago mefa Matthew awon ti a fe gbawe to lo le jeun o le jeun to mi Matthew emi ti mo se competition nje fun Oyo State ti mo de gbapo kini ni Ajoda Newton lodun yen lohun ni 1991 mo ko wa lo sajoda pe ka wa jeun se be mi na mo wa da lawe yi abi be ko ifun yen ti kako Matthew lojo yen mo je eko mokanla bi Ibadan Southwest omo kan na wa to wa lati Ibadan Southeast o na njeje kuje Matthew emi je mokanla o nje mesan lojo yen lohun a de gba po kini wale so n gboro mi n se ma le je nbe ma se to re n ba logo iwon ba ni oje mo Matthew wo ba we yen se rorun number 1 150 days n la n lo number 2 o lanfa ni ati mummy. Ta go meji la ba ti koja. Number 3, ago meta o ma break kan to wa ni. Then to ba di ni ogajo o, emi ati o pade ni 3:30 loru o ma join adua oru awon angeli la ago meta bo lo gajo o. O tan oro de ma dayo awon ebi adua re o ko si waju. Brother adua ni ngba agbara ko ta lo sami oro e dayo la. Matthew elekeji gbogbo eyan ti ngbo me ni ojo Monday iyan ma nlagbara ori oke no mo wo ibe lati nse yen mo be ri daddy mo je naye ri daddy iwo awon 50 ti an ba kokko tori oke mo ma ri won a dota to ba kokko de iwo sagba number wa ri me so ni ori oke no mo wo an pe ni soldier of Christ awon iko olodumare ani program yen atawon omo Olorun ti an ti gbona ti an faith Olorun atawon ti an gba fun Christ iwo na ma bo lojo Monday ago meje sa ago mejila to ba ti dori oke no mo wo o ri mi lagbara Olorun emi epo lori oke lojo Monday afitin ba ku Nigeria lo ṣugbọn ti ma wa Nigeria njo Monday o lagbara Olorun iwaju Olorun lo ba mi ta jo ma gbadura aaro ni o loruko Jesu yo dara fun mo ni yo dara fun e ka wa to wa ni jebu ode ojo Friday o ni program ti won atijo Sunday ago meje aro si agogo mewa bo gbogbo awon ko olodumare won ti ma n duode yin be bo de ma so fun yin bo ba debi kan to ti je ori ile no mo wo iwo sagbe owo lere ma je mo to nsise lori ikele bolulade o ya wa sise na aye mi iwo na o leri loruko Jesu yo dara fun eyin fe wa ni Eko lagbara Olorun ni egbeda every first Friday ni mo ma n wa sibe yin first Friday ni egbeda se ba ti de won ma n pe be ni water bus stop nibi Tinubu market yen water bus stop lati Alagutan water bus stop yen ibe e ti signboard wa egbe titi yen na ni egbe express yen na ni e ti ba wa nbe ojo Friday service lo nbe ojo Sunday service lo nbe so every first Friday emi ma n wa sibe lati wa da ororo le lori ago meje sa ago mewa se wa reyin te wa ni Korodu nibi mo ti ku ayen ma lagbara Ikorodu every first Friday yen oru ni yen seri first Friday le ti mo opo 2000 o ni ma tun fun lo nje awon omo lewe 2000 ma tun fun abi mo se se lotu to koja be ni mo tun se fun lagbara Olorun ipa o ni pin mi Olorun to ran mi lowo yo tun ran mi lowo si gbogbo n ba wa be yo lanfani sororo kokan ati awon opo tan ba wa loruko Jesu yo dara fun abi eni to so pe o mo be to ba ti de Korodu wo ma to tun lo si elepe so kale ni gbaga bus stop cross so de keji so fa lo kada po lo si AK-47 o ti de be niyan lagbara Olorun yo dara fun yin eyin te wa ni Sango e ma lo si Alimatu Bakare Street ni Olorun dun sin church wa to wa nbe ibe mo ti dide ibe let quarter wa wa ibe mo ti dide e lo ya na adua nbe laaro ojo Friday ataaro ojo Sunday loruko Jesu yo dara fun o yo dara fun o sami yo dara fun o Sunday le je kemi ati ejo pade challenge ni Ibadan oba ti de challenge o ma to tun lo si Malete so kale lodo baba no mo wo o ti debe egbe titi ni gbogbo won wa loruko Jesu iri o ma tele o bayi yanu o so nkan kan bo lana agbara lati koja ibi to le mo so tele o ma bali aye re bi eberu meta ma ba wonu ina tan de jade ohun to nla koja o ma bori re bi David ba pade Goliath to de bori ohun to nla koja o ma bori e oro e dayo be lo ma ri Jesu Oluwa wa
1: fire no more war. Jesus is coming.

0: bala senimi daba e tura ti kotele pe giti olorun ba ti gbe a o fa won tu ti gbogbo ti gbogbo oni ni awe odun kan pe meje to ba le sabi meje pelu ifosoke mo palase ipile ogun aye re o wo lule
1: amen amen amen amen amen amen amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa mu eri wa
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oruko mi o yi pada apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Tolujo awa ni Baremo Idiobi Airport area ni ilu Ibadan mo gbadura aye ma dide
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: wa jeyan
1: amen
0: ogo rajade
1: amen
0: o de Sebi Oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: o so fun wa pe to ba ti wa nbadan iru ola to je Sunday to ba ti de ore meji agugu so pe n lo Sebi Oba awon ipade ma ni agbara sa eyan gboro ma mi si e iru ola mo so fun wa pe ki olukuluku ko ni igbale ijabe tabi igbale to nlo ti iya ti je tori pe iya to je to gba mi sa asiri olohun be pelu awon woli re asiri ni ipade ola o se miss gbogbo branches wa pata iwo feti bale ta ba ti pari o ma gba address agbegbe to wa church wa to wa nbe o gba address e e gbo mi afi kogo re jade kirawo re o tan loruko Jesus o ma ri anuba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: Friday to pari ipade so ru alagbara ti a ma nse ni lu fa pe to ba ti de beri ma mi si to su o ma ni agbara sa loruko Jesus o ma ri anuba
1: amen
0: iru Sunday ola me wa we pe mo ma wa ni Eko o ma ni agbara ago mefa bo ipade ti bere gbogbo kibi to ba ti gbo mi to ba ti le wa ni church wa Seed of Christ Golden Church Sebi Oba Church o ti ma ri pe ajo ma connect papo ajo ma wura wa ajo rira wa ninu dingi ajo soro ajo gbadua mo fe ran awon ase oro kan sinu aye e itare gboro yi pada egu aye re gboro pare loruko Jesus o ma ri anuba
1: amen
0: iya to nje yi o mo die opolopo ti gba opolopo ti mo ise o la ma le pelu igbale ti mo mi ko mu waye ah to ba se mi ni woni bi ba wo church iya bura mere ku water mi dani tori pe ti se ba de oju e to ba de bi to ni agbara ma ni ko gbe soke a ma da ina to ni agbara o mi ya ku lo mi lasan o ma di omi agbara a fi tu o sile ko le ku onu gbekun iya to nje omo re o tun gboro je enikan lo ma break e Abraham lo break ti le won iwo na gboro break ti family e ki iwo na bo kawon ran re bo ogbekun Jeremiah ni ori karun ni ese keje wi pe awon baba wa won ti se awon baba wa ni o won ti se won ko si simo tani pa wa se ba ji ese won bo bible wi pe awon baba wa ti se won ko se sima in to wa tele oda oni awa si uru igiya ese won ah kariya ba ha taka ese yin igiya ese to mo die to de nje loruko Jesu mo gbadura lati lo oni je iya yen mo
1: amen
0: ma gbo kan gbo kan sale this is not punishment from God. This is a law of spiritual continuity. Whatever is not broken always remains. Ta ba ti mu kuro bo ti ma wa niyan. Mama yan ni me gbon kan te wi. En ti mo wi ni pe ijiya yi ki se lati odo Olorun wa. Eyi je ofin, ofin ni. Ofin ni o mo nte si waju ni idile kokan. Ohun kohun ti a ko ba ti fotu tu ti a de parun o mo wa sibe sibe titi lai ni mo pase gbogbo to mo die to de nje iya e to de mbambe to mo re de nje iya e loruko Jesu lati oni lo o ni ri mo lai lai
1: amen
0: mo lo ni ri ma
1: amen
0: mo lo ni ri ma
1: amen
0: in Jesus.
1: Amen.
0: Idile kokan lo ni itan ti won. You have your own historical story. Ni family ti yin, I have my eyes. Bo se mi ti e, le mi na ni temi. Ko le jora won. Eyin wa so baba jagun jagun family yin, e so itan e. E je so temi, e ri pe ko bara won mu. To ba jora won die to fara ki se ilu kana. E de ayato, ohun ayato. So o ma ba itan wa. Leyin itan te de npa won. Eh, ajogun ba wa nbe. Ajoguba lo man tele itan leyin ajoguba lo man tele emi kan man barin emi buburu ni emi yen lo man je ki nkan o sele emi ni leyin emi yen ma je mu awa tele awon agbe kale yi o man so bi iran eniyan o se ri ati bi idile na bo se ma wa koda bi won o ba ri nkan kan se si o man fa wahala ni iran awon omo it is bloodline. So a fiti omo to bi yan ba leje to ba je pe eje lo ma produce omo yen ogun to nja o ti transfer si ara omo e because awon kan lo transfer si ara omo ti e so pe oluwa
1: oluwa
0: ma je mo eje yi
1: ma je mo eje yi
0: mi mo nipa e
1: mi mo nipa e
0: awon baba mi ni
1: awon baba mi ni
0: awon lo se

0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Lone a wo pe meje o dara ko ta wole lore awon kan awon fe ma gba mo so fun pe be ba fe gba we emi loluwa ni ko gba we to ba fe gba we bi ba mi gba meje losu o ti da temi re ba gba ju be lo ago mejila ma break tori wa lo bi se yes olorun ti maniyan re adura re agba loruko Jesu
1: amen
0: awe ti pe meje odun kan lan lo 365 days lan lo odi on the 15th of August 2027 ki awe to pari agberu e ni 2018 gbogbo odun na la fi gba awe ninu e ni yowuro ti jade so adura yi o fe gbogbo e jade ororo kan be ta fi si gbogbo igbale ye lola ola ma ni agbara Ola mani agbara sa ise la la fe se gbogbo branches wa paka ni ise agbara yi lo ti ma sele awon eyan ja won segun iwo na gboro segun ha mo gbadua o di asegun awon to segun lo nleri loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: bless you woli e loruko Jesu wa ra anugba
1: amen
0: won lojo bi one one wedding anniversary mo gbadua fun yin e ra anugba
1: amen
0: ojo ebi yin ojo ayo ni ojo gbeyawo re ojo ayo ni ayo ma wonu aye e
1: amen
0: yo ma ba ogbe
1: amen
0: ile re oni da
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: eje kin ki awon celebrant number 1 Olabode Olapeju happy birthday to you Olabode Abosede happy birthday to you Oyinlola Olasunbo happy birthday to you Bamidele Toye happy birthday to you Sadiq Karim happy birthday to you ati Janet Adefilakan awon mo se bi oba ni London niye happy birthday to you loruko Jesu e ma ri anugba
1: amen
0: eyan mo Olorun ni London e ba mi ki Janet Adefilakan loruko Jesu e ma ri anugba
1: amen
0: yo de dara fun yin
1: amen
0: e o de se bi oba
1: amen
0: o ya pede gbagbo re si mo orun ko ya ti mi mo
1: amen
0: gba Olorun ko wonu e
1: amen
0: o se si agbara
1: amen
0: o se tusile
1: amen
0: o se dande
1: amen
0: wa de meri wa
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ba mi koju se nikan fi da loju bayi pe
2: gbogbo eyin ti e wa ni ilu Ibadan address church wa nile ni ilu Ibadan gbaremu idiobi airport area te ba ti de abe bridge ore meji tabi akon filling station ni waju biuri e kan so fọlọ kada pe en lo si church baba sibi oba to wa ni idiobi gbogbo eyin te nbe ni iye metu lati oje tabi bere egbe okada ki e so pe en lo si sibi oba oke aremo e ba wa nbe lati sango ewo moto tabi okada to nlo si eleyele e so kale ni police station te ba ti bobe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te nbe ni soka lati soka egbe okada aba ode ni alafia block church e ti ri se bi oba nbe e kan bere pe se bi oba le nlo gbogbo eyin te wa ni apata te ba ti de dogo bus stop opposite Brent Somi omo yadun e kan so pe en lo si se bi oba wa nawo be sin gbogbo eyin te wa ni ologun eru e kan so pe lo si capital bus stop ni ologun eru e ti ri church baba se bi oba gbogbo eyin te wa ni oyo e kan so pe lo si oyo town e bere sabo ni ilepo alasaro e kan so pe church baba se bi oba le nlo e ri wa nibe gbogbo eyin te ngbe ni apete e so kale ni ibi oja apete yen e kan gbe okada eni church baba se bi oba to wa ni oladua ibe le nlo gbogbo eyin te ngbe ni olodo e kan de olodo garage yen e gbe okada tin lo si se bi oba gbogbo eyin te wa ni olunloyo lati olorun sogo e gbe okada tin lo si ladeko filling station leyin ladeko yen e ti ri church baba se bi oba nibe gbogbo eyin te wa ni muslim lati ori bridge muslim e kan gbe okada tabi moto ti lo ife ni koko all two inu ibe gangan ni ijo baba se bi oba wa gbogbo eyin te wa ni moniya ni olukoju street opposite Ajurosun Estate ni money ayen te ba ti bo nbe ele n lo si church baba sibioba
3: gugu awa ta wa ni omiadio ni ilu ibadan te ba ti de iyana ile baba ilija anigilade ni abaraba e so wi pe en lo church baba sibioba God bless you
4: Beni o, ipade adura olososu to ma nwaye ni nse bi oba international power line city kilometer 30 Lagos Ibadan expressway gbogbo ope bus stop ipele ogun pelu ifami ruruyan otun baba se

0: adupe
1: adupe pe okan
0: ah oluwa o se akojumo enle mama e ku agba mama
1: e seun
0: e ku agba
1: e seun
0: e te gbe daya yi na nkan ni
1: ti nu ode
0: ase wa e seun e seun sori temilade inu mi ma ndun tin ba bayan soro to ba gbo ti ma gba yan moran te yan si tele wa lai toka toka inu mi si ma dun si ru eni be
1: money
0: temilade kan san ma wa ba don
1: they play
0: kan san ma to ba dele ti ba dara so yan mo yan mo
1: ti won ba kan san ma ba wa
0: o si gboro si mi lenu le
1: ti te yan ba kan san ma o
0: tele de laro ni eh
1: te ba wa ni
0: ki e ma gbe yan wa fe mi o ma gbe yan wa fe mi o ma ja jo ma bo te
1: ye o ba wa available
0: ni bo yan
1: wa kan san ma rogi
0: a ba lo ko wa nbe olohun ni gbe mi ba bo baba
1: ni ami
0: I go to over Nigeria. Hey, Venny. So, my friend has got. I want Jack come out to Jack by Jadon for Toluni.
1: Benny.
0: Or Da Lara.
1: Alone.
0: Oh, my Mara. I don't
1: need Balenu.
0: I make because he need Balara. Kulara.
1: Benny. Abby. I didn't get to
0: Jenny. I mean. Hey, tell me, Laddie. I didn't get to Jenny.
1: Hey,
0: for our to ye. Oh, yeah. Very day, ye. Abby Google lady. Your son like ye. For ye. Kole ama ni bo se loruko temi ojulo wa ni kai presenter yin na ni Ilias loruko te so ma anu Olorun ati ifokanbale Eledumare ti o legbe to fi ma bo e to ni pon ajo e won lo
1: beni
0: iseda to laye to lorun to la koko ati igba yo ma dabo wa le ni ati lojo gbogbo e ka ro o e ko jumo atemi ati temilade adesin lorun laaro e
1: beni bi se wa
0: ade towo towo
1: bi se wa
0: eh ade tola tola
1: tonic
0: weekend you know every saturday day yo ma bae la mo last year lo
1: ami ase ebi na ki wa mu ni akojumo ati kojumo akojumo mo oni yo san wa yo gbe wa la se Eledumare
0: amen
1: temilade aloko ohun le mi nje o ti fute do iroyin le fun topin ose ojo abameta e ma ba wa kalo ikoni /fm na sire 105.5
0: Okay, mami wa.
1: Daddy wa.
0: Ajodo sunjo ni ni o.
1: Iro emi ati eko.
0: Kilo aji ti le. Ah, se ba ajo debi ajo
1: o bo se lo. Je ko ye ko lale ladibo.
0: Eh sa wa lo ni afo kan lo ni.
1: Ja mo ture la siri ki gba
0: aye mo. Afo kan dele.
1: Afo kan ba won lo.
0: Afo kadi mi Ibadan lo wa ni. You get it? Eh Ibadan lo wa. Sugba mo fo kan ba won rin.
1: O ti da.
0: Eh mo fo kan ba won rin.
1: Adupe, adupe.
0: Won ni ojo owo to ro lasiko eto dibo si ipo gomina ni ipinle ti Osun. Osun Naira Rain. Eyi ni bi egbe oselu APC Accord Party bi won ti ro jowo si akata ba ti banowo kan billion lona 100 owo orilede Nigeria 100 billion naira
1: no
0: ah lori bi pe temi ni egba
1: ah
0: temi sa ni ebu temi ni emo
1: bo la won wo ingole
0: iwa lo ma be 100 billion naira is a seeking money o lado lo selu
1: bo la won lowo yi nwole si ani ikaye
0: iwa lo wo be ah eh inta ba fi a kanra mo ni
1: awa la won kan gbe mi ara won
0: icheda
1: o da
0: ni god help us
1: ah heja kemi na mu lati gun bi gege ba se mo wipe iwadi nipa ayederu ajo ni o si nte si waju won ni koda ni bayi ajo ICPC won lo tun ti sawari awon ayede ah awon ayederu nkan mi ayederu ajo mi
0: won
1: ni ba se nge lowo bayi
0: o tun bo ka
1: bo ka bi won se nwa bayi ni won tun sawari awon mi ah ah he ajo ICPC PC eleyi ti mo gbogun ti iwa ibaje atawon kan ti o ro mo na ni won lo tun ti sawari tutun ajo to je ayederu e mo gbo ti fete dore
0: eh bi oluwole ajo tutun mi bo tun se jade fake agency another one ha se Nigeria de lele ti nsele sha ah hey ko le je Nigeria iwa mi ti gbagbo won ni ijoba apapo ni ki awon akowe agba meta kan ki won lo rokunle o lori another fake agency ajo mi to tun je oluwole fake genje wi pe won se pase e pale won mole egbe eyan olopa kire won o won ni oro ti jade nbe ye ama o finally won ni ajo EFCC agaragodo te fi ti apo asun ijoba ipinle Osun won ni ati si o leyin ase alagbara ti are Bola Tinubu to pa okay akori yen balẹ bagẹ iwe royin Saturday Punch ona lati lanfani lati ri omo Nigeria si ntele lo ni bumper to bumper back to back lakata wanbi
1: to won ni gbogbo awon eyan abi awon eyan opolopo awon eyan emergency so pe gbogbo awon eyan opolopo awon eyan na ni won tin kominu ti oniruru oro si tin jade latodo awon ti oro kan lori oro eleyi ti atiko so wi pe ni ohun ba e wole ohun o tun da asiko a aseku owo ori epo ohun o da pada eleyi ta mo si subsidy olohun o tun bere si ni mo yo pada o gege bi atiku se wi won eleyi na
2: ko atiku toka
1: be ni
2: na atiku toka
1: gege bi atiku se wi be si ni o ti wa fa lobolobo laarin ilu awon kan faramo awon ko faramo awon kan lo fe da wa pada suku eru ni awon kan ni o fe fun awon kan lo nje ni awon kan ni e file o
0: eje
1: ka ro tu wa pada ati ba nba
0: temi lade
1: ti fute do e
0: laarin emi ati e laarin emi ati e ara le o ti gbo wa bayi laaro yi kani abati e wa wo bayi wi pe eja da subsidy pada bram naira tan floati eja da pada bo ti wa tele soro wi pe nkan pada si bo ti ri awon loja onimoto won dawo pada si bi tan ti gbe tele
1: emi e se political analyst
0: oh ma wa awon manager
1: akaro ile
0: nkan ma lo kini ke saba wa le pada kan kin to sundoke o ko pada si bi to de won le da pada bo
1: awon alalaye nipo oselu won ba wa fo
0: o da lojo opo Facebook wa
1: bo ba wa gba mi lalejo lori eto re pe ehn tori asiko yo kin se akoroyin
0: analyst ni o we play loju opo Facebook wa eja wa tan be bo se ri lokan ise yo pada bi abi oni pada abi ma Nigeria oni won da pada bi looto o eh oya
1: lokan se lasiko tinubu tori tinubu ti lohun lo ta pada
0: boya tan ba
1: ka ta wa ra le so se o te yin lorun kan da pada
0: abi o te yin lorun aye dale nbe okay lori oro subsidy o se subsidy gbas gbos aworan ti mo wo yi oju mejeje o renin o wo kanna sorry oju mejeje o renin o ikan leju pa ikan wo bayi
1: fire for fire
0: aworan tinubu asirawoan atiku tawon mejeje jo nawo ya bayi sira won alaworan won ma da nkan le loju opo iwe sa won ni atiku nsoro si akata tinubu wipe atuto re o wowo koda o ba nkan lara omo Nigeria o si mu ise ohun osi to gbogbo si ni orilede yi mane atiku lo fire pada si akata re orilede Nigeria Bola Tinubu may God help us
1: to iroyin eleyi na lo wa lati akata eni ti salakoso fun olulu le ye iye some wiki oniṣẹ́ ri 2027 ètò ìdìbò gbogbogbò tẹ́ ń wò lọ́nà yé ó ní wípé ẹ mọ́ lọ wá o torí wípé ojó àgbáríjọpọ̀ àwọn èèyàn lòun ó rọ̀ fún ààrẹ kò wá sọ ààrẹ náà ó kàn ní for president ó ní àgbárí ojó rẹ̀ yóò rọ̀ dáadáa ó nítorí wípé ẹgbẹ́ alátakò ó ti fọ́n yanga ó ti fọ́n ká pátápátá ó wà níṣẹ́ rí àtìkù tiẹ̀ ó ní ẹ̀jẹ̀ ríru gbóná lòun ó fún ó ní òun ó jẹ́ kí ó
0: sákàbàkàbà
1: bẹ́ẹ̀ ni ó ní òun ó fún àtìkù àti àwọn ẹgbẹ́ alátakò òun ó fún wọn ní ẹ̀jẹ̀ ríru gbóná òun ó wà jẹ́ kí wọ́n sákàbàkàbàkàbà kí ló dé wike ló mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ o
0: okay
1: I will give Atiku opposition high BP make them suffer crisis kilo de
0: nibo ni
1: kilo de
0: nibo wike ti ri gboya to lagbara to bayi na abe mi mo ro be ni iye okay o leyin eto dibo si ipo gomina losun wa oyeba mi ji pepe fun alafia leyin eto dibo yen oni eje ki alafia ko joba adupe lodo olohun finally leyin ti won fa mara won lowo tan igun kene ati igun keji won ka lu kun pepe fun alafia na ni
1: so mi ti kuro nipa ti atiku atoro to so lori owo asele ori epo eleyi ta mo se subsidy won ni o ti soro si are tinubu wipe wo atuto to lohun tun to inira ati ilera oun na lo mu ba awon ara ilu o gege bi atiku bi o se soro si are tinubu
0: emi o ma ti kuro leyin are orile de nigeria bola tinubu koda gbagbagba bayi ni mo wa leyin re asofin senator kan ti oyadanu ko ninu egbe oselu apc ni ipinle kwara ni soro idigan nipa to ati bi pe ohun o ja are bola tinubu le o ohun wa pela are back to back o duro tan pelu are bola tinubu ni o bi nkan ti se lo ama mustafa ni ipinle kwara bakan na lo soro kwara center senator saliu mustafa oni ewo emi o fi eyin gomina ipinle kwara abdurazak jele ko to dago kan osan lojo bo gangan
1: gege well play
0: bi ogun eni ba dani loju eyan ma fi gbari ni mi o si le ja ki se pe eyan ma ni ko deta ba ba eyan kankan iro o ibi alagbara ba wa ba ibi gbogbo laye ma gba won oleni kan la yo gba lago kan olohun o fe yin gomina janle
1: trago kan won ka royin
0: iro ko to dago kan won ti mo bi oro nlo ni
1: se won ti ka
0: won le ma ti ka sugbon ninu okan won ti ma ri
1: o ti gba
0: you get as it be now.
1: Awon mo ran saju.
0: Ko di dada ge ti so bo kan to mo bo.
1: To, won ni ajo EFCC ni o ti gbese kuro lori apo asun ipinle Osun o. Leyin ti are Bola Ahmed to pa lase wipe so rese to gbele. Oya o fere gege gbe kuro. Iwe royin the punch lo gbe royin na.
0: Awon akori lo ni ranran be ni waju wa ti awon o dabole si eti gbo yin test ti lanfani ati gbo ninu re. Amekun keke re koni pe koni jina leyin ta ba de lati eka ipolowo ja a bere si ni dabula ati mi ati alodi oke badan eleyi to duro tanyanyan ko gara ko lo shoulder pad pa pa si oke eyi ti won ma mu apa ti ma ga yanyanyan awon eleyi nirele po iyan ni won abi be ko ni se o ba nkan de
1: e ja lo ri oja
2: It's where we find comfort in hearts that love. Love that's shared.
3: Shared meals like delicious jollof and chicken.
2: Made with onga. Home is hearts and bellies filled with sizzling chicken stew, ofo oha, efo rivo, jollof rice, pepper soup, proper banga and starch with fresh fish made with onga.
4: That's why we say let's go home. There's food at home.
5: Enjoy the taste of home with a newly proved onga chicken flavor.
6: The taste of home.
7: Olorun mo laye mi
8: imole to de o Olorun igan laye mi o me ledu mo re number 1 latori oke budo Jesus supremacy for all the nations ni badan to ma bale bage sori le agbare mi mi ma ti holy ghost city emere ni koja kila ogugo na na masose ibadan si abe okuta pelu gbaju gbaja isoji alagbara lati yanu great holy ghost revival and miracle olojo meri gbako pelu akori imole de the light has come
9: imole de
8: gbogbo eyan odo ona apata omi adio kila ilu badan ti gbogbo agbegbe e to ku amojo ba Famuroya Ogidi Agbara Olorun Ipe yi lakotu Tuesday 25 to Friday 28 August 2026 at Agomeri Irole lojo kokan lori le yanu Holy Ghost City oju ona Ibadan si abe okuta logan lo ni ro ke soro gbogbo ndoro itan terasa se ma bo igbala iwosan idusile pelu awon ebu jankan jankan ni tara ati ni temi bi owo onje tutu aso atawon ebu miran lori sirisi nigba to larun ba lo iko re apostle dr layemi ome ledumore number 1 adedi pupo oko fe ma wa lati miracle city odeyemi street tibati road oju alafi ati ni gbogbo eka ijowa nilu 0045455286 The same Jesus.

0: so aki kabo pada yin ololufe wa lojo opo ibanidore
1: o mi le so
0: o mi ni
1: ala
0: wa ye ya ma dunya ye ya ma abi ma ko bo lologun eru ni
1: ologun eru ni
0: eleyeli
1: ma bo
0: je ma bo leleyeli
1: ilede
0: eyin na si ni bande lewa
1: bande ni o
0: bande lewa awa fe lele na ti wa nbanbi
1: e ku orire
0: adupe lodo olohun ti ina o de
1: ti wa si wa si de dele wa ti sope
0: lati bande lati bande si bande na ara re na
1: ni congratulations
0: okay o adupe lodo olohun olohun o ku ma pese aranse fun wa
1: ami ase
0: ah ni baja kule pade nigba kugba lase lowo olohun eja lo pinle osun ka wo nu we iroyin Saturday Punch gaga ba ti lanfani ati ri bi eto dibo bo ti se lo saju eto dibo ipolongo ni saju won ni koto digba eto dibo koda lojo bo ni ojo kedogun osu kejo odun 2026 ta wa yi eyan ni bi eto dibo si ipo gomina to waye ni ipinle osun won ni egbe oselu ti All Progressives Congress ti egbe oselu ti gomina Ademola Adeleke ta mo si Accord Party won ni owo to le ni bilionu lona 100 owo orilede Nigeria 100 billion naira ina lo fo loke ya ni ojo bo yi papa julo ni ipinle osun lojo Saturday to lo ngba ti won wo won ni owo ti won fi se awon nkan ilana iroja ilo fun ipolongo ni yala won ma se fi oju pe awon oludibo lokan iromo bi to nlo sugbon won ma pero won ni ati owo ti san fa awon agent won ti won ba mo duro ni polling unit kokan lo apapo gbogbo e polling unit ti nbe ni ipinle osun je 3763 polling unit be na ni awon ward to je bi ojile ni odunrun odin die ona ni awon ward ti nbe jaki jado ipinle ti osun lowo lowo yi won ni awo jade bi nkan ti se lo ninu lojo bo ti o koja ni ipinle ti osun yi owo won wo sakon re wi pe abate gege bi ajo lominira tin risoro eto dibo ni lewa Nigeria won wo sakon pe ko gbodo ju 3 billion naira lo o ti o gbodo bayi lana a ma lo fun ipo gomina lati se gbogbo bukata nkan lo ama o won ni akata bi ti won ti wo sakun e lojo Saturday ohun iwe iroyin Saturday Punch le fi die mole gege bi awon iwadi ti won se siwaju ati siwaju si wi pe ni polling unit kokan bi egberun lona 100 naira ina ni o pada n ba awon agent lo lapa be ngbati won wo sakon wi pe egbe oselu ti APC lati pase awon ti won je alamojuto ibudo odibo won won fun ani egberun lona 100 naira 100,000 naira wi pe ni unit kokan polling unit kokan egba 100,000 naira in agent yin o ma gba ni Accord Party awon gba egberun lona 20 naira won ni pelu ebe awon egbe oselu merin ototo mi ninu won lati ri egbe oselu ti Nigeria Democratic Congress NDC New Nigeria People's Party NNPP ati Allied People's Movement to fi de egbe oselu ti All Progressive Grand Alliance won ni pelu eyi awon to ilana ti egbe oselu Accord lo egberun lona 20 naira 20,000 naira ina ni won fun awon party agent won ama pelu eyi won wo sakun e na wi pe yato si bi won ti lo yi o ni pinle osun te ba bere si ni si 100,000 ati 20,000 te bere si ni si ni unit kokan polling unit kokan lo won ni ke yo calculator emi o mo isiro de be yen iti iru mi ki se ri ki ma ba yan si owo olowo ohun ti e se nu apo mi lo wa I ma mu efori wa mi si fe efori fo ori ara mi pinpin mi le ba yin calculate eleyi eyin na ma si fun ra yin ma ti e ka gan ni interest lati ka fun lati so ye re fun yin ama o baka na bi won ti wo sakun e lawon aye mi Africa Democratic Congress ADC awon san egberun lona 20 naira si akata awon agent won nibi ti awon wa ama o won tun wo sakun pe e wo eyin bi won ti seju si ero pelu owo peru re waye na lai won ni vote buying ati owo ti won pada tun na si akata awon agent nkan kan lo large ni ojo aboyi won ni yen na tu gbogbo die ni awon asiko yi amade eto no nkan ni nkan emi ki ranju mo wo lowo ki mi ti an interest ninu I don't like it.
1: Ti da be.
0: Thank you mama.
1: Ta lori oro aseko owo ori epo asele owo ori epo eleyi ti atiku ni pe ti ohun ba ni anfani lati de ipo are na ni ohun o da pada won ni awon ti won je akose mose awon alenu loro ni agbomi eto oro aje awon na ti soro lori oro yi o tega bi won se wi won ni pipada si asiko asele owo ori epo yi ni eyi ke yi ona ni orilede yi na ni koni ni ipa eleyi to da o lori eto oro aje wa gege bi awon akosemose nipa eto okowo ati eto oro aje lorilede ise so lana o eleyi na si ni won fi ntako igbese kankan eleyi ti awon kan fe le gbe lati da pada ti won si nse ikilo wipe yo kan je ki eto oro aje wa lorilede nigeria ko doju dele ni ko si tun da ojuro wipe ara awon ere eleyi ta tin ri lowo lowo baye nipa wipe won wo gile owo ori epo yi ti o si tin fese mule die die yo kan tu doju re ru ni won ni koda ero ilana be nko yo je ke eto oro aje wa ki o gbo kiti ni ko si ni ere kankan eleyi ti o se wa lanfani nipa idagbasoke eto oro aje wa ati idagbasoke ilu lapapo eni ti se oludije labe egbe oselu African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar na lo si ti se leri o wipe ohun o da asiko asele owo ori epo pada ni won ba ele yan ohun gege bi are ninu eto idibo gbogbo ti are eleyi to nbo lona gege bo se wi oni wipe owo eleyi ti awon ba eleyi ti won ri ninu asele wiwo gile asele owo ori epo ye na ni isejoba are Bola Ahmed Tinubu na ni o ti so bi won se na sita fun awon ara ilu won ni are Bola Ahmed Tinubu nigba ti ohun na fesi si oro ti Atiku so yi o ni abe mo gboro obu ni gboro aye o ni abe mo gbo nkan bo le yo se wa sita ko mo soro baye oro alaimokan alaimokanmokan ohun na Atiku nso won ni sugbon o Atiku se ntenumo ninu atejade tutun mi to na tu fi sita lana wi pe ijoba apapo ile yi na ni ko gbe igbese to to ninu ilowo si ni eka epo robi ile yi o gege bo se so oni wi pe ohun ti ohun so ti ohun o si gbe sori tabile bolon ba fo ohun lanfani lati jare ni wi pe se ri ko se wi pe ohun o kan ni o ya ewa eda pada ka bere si ni mo yo owo ori asele epo pada oni rara oni yo ni afojusun yo si ni ilana ntele to si je wipe ohun o fi aye sile fun ipese epo ni abele daada ati ni ese koko o tu soro si waju oni wipe ilana eleyi to moyan lori papa julo nipa ti owo isuna oni gbogbo epata na ni ohun o ti se yekeyeke to ohun o si ri daju wipe epo ta npe se labele o fi ese mule well done so won ni wipe awon akosemose yi ko ti won wa so erongba won na ni won wa so wipe nigba ta ba tu da pada wipe abere si ni yo owo ori epo yi pada eniya nkan o dejude le ni orilede Nigeria won wa soro kan won wa ni pe awon owo eleyi ta ri nigba ti a ti wogile yi abi eleyi ta ri atawon nkan mi to nje ere fun ijoba apapo orilede Nigeria na ni kon ri daju wipe won lo si awon ibi ti o se kokokoko ti o se pataki eleyi ti o je ki idagbasoke ki o de ba awujo wa ti o si je ki ara ki o tu awon ara ilu ti won si se agbekale awon ilana kan eleyi to je pe yo mo se iranlowo fun awon ti ori nta won ni orilede Nigeria ati opopolopo awon eyan ti won o rowo hori ni ile yi ti ijoba ba ti se leyi ko ni lo wipe atun pada ti asiko to je wipe awon perete ni won ja anfani owo yi gege bi won se ma wi o kana leru mo re ko ran wa lowo iwo the nation lo gbe ekunrere iroyin na
0: okay mo tun gbera pa bayi
1: yeren si Michael o latu bo so lana o su baba lere si ti baba ni Michael
0: kilo de
1: kilo de torí gbogbo wa
0: awọn bẹrẹ si ni
1: o wa da bẹ ni wipe ka ri epo ka wọn gbe fun Michael mu
0: o wa mu po
1: de so lai ma ne ni yani calm down
0: o lu abi
1: ero kan le ti jo wa je sagun won le ninu
0: oya
1: o do bo ko ati je sagun
0: kan le ni
1: wo lo lori oro subsidy
0: eyi tori Michael eh oro titi e na toro ba ti di oro in ti o to ara re ko pupo
1: oluwa mi ero
0: oluwa Michael o ti ma
1: no
0: o ti binu
1: ara ero no yo flow so da baba ilere to don't kwa na office
0: pa baba du o gbe ah Michael lo jo oro so ti lo
1: ah ala
0: lo jo oro so ti di
1: ala sha duwa
0: tori awon kan ka ma do be je eyan ba ri yan je tan tun wa fi re yan loju bayi
1: ara le ngbe won ki mo nkan ta wa gan mo ba wa fa
0: won ro wi pa jeli la wo ni ro yi elo mi won ro pa jeli lo ro yi na won si lara wa
1: ebi arin ilu kan na jo oya aja kan na la jo na epo kan na la jo ra
0: if you complain we complain to ba rorun na wa na ajo mo ri na ni olorun fi gba ro wa lorun
1: ami ase
0: eh se bi gan la wi ni
1: eyin
0: de yan age ya eh eh age ile ni ah kilo de die die fa oya wa je ba mo de pele osun mo fe mu temi la de rele mo fe mu dosun bayi farabale o
1: o nse lasiko yi
0: je ko sin tojo
1: te ba ti fe se se swearing ni mu mi lo li ko si wale dada lasiko yi o si
0: o ti wa ipepe alafia alafia ti joba ko si kankan ma fokan bale
1: bo
0: dosun nisin yi yo ni ajo ni o
1: si wala ni wo na a de re wo
0: ko ba di dogbo awo na dogbo mo dosogbo
1: lasogbo
0: dogbo mo so
1: alo ki baba
0: ko sin ti bi se yan
1: emi gan fe gboye
0: agba o kabiyesi temi la de la fe gboye o
1: jinsi asi wo lo
0: ah
1: jeans at the top oya
0: oya mo wo jeans wo gown oya o won ni ege oselu edi ti solu dj si ipo gomina lati no ege oselu ti all progressives congress apc ninu eto dibo si ipo gomina ti won sese pari ni ipinle ti osun bola oyebamiji lo ti pepe fun alaafia ifaya bale ni pili osun papa to si ro gomina ademola adeleke lati pe awon alatileyin re si akiesi wi pe ki won dekun ikolu si akata won me egbe oselu ti apc according to gege bi oye bamiji bo ti se wi o leyan marun ototo o na ni won kolu ni ilu abinibi won ti se ikire ni ijoba ibile ti rewole ni ojo jimo to lo yi ti se ana oye bamiji lo soro yi niwaju awon oniroyin ni le ise are ni kete to lo lati lo ri are iyan ni bi agbara pin si tan yan yan presidential villa to wa labuja won ni ko ti ju bi wakati 24 hours ti gomina ademola adeleke ti owo na lo o lati lo se abewo si akata odo are orilede nigeria iyan lojoru wednesday to si gbe ti dono sabge to gba certificate of return lati fi han re pe ire o excellency iwe ri pe mo jawe olubori ire o sa fi han re koda won to ya photo tukatuka pelu eyi won ni oludije si ipo gomina lati nu egbe oselu ti apc bola oyebamiji lo wa soro yi ni waju awon niroyin ni kete to se abewo sodo are orilede nigeria tan wi pe o se pataki o se koko ko n so le lasiko yi wi pe owo ke si gomina ademola adeleke wipe alafia se pataki papa leyin ti eto dibo ti lo ohun to ti lo ti lo ohun to ti dafi eyin ni bayi eje ki alafia ko joba o le gun gbogbo igun kini ati igun keji o si ro gomina ademola adeleke lati pe awon alati leyin re ninu egbe oselu re sekiesi lati dekun ikolu si akata awon omo egbe oselu ti apc oni koda ni oro yi ni lu abinibi won gaga ti sekere won ni eyan merin ni akolu eyan marun mi won tun kolu won laaye mi leyi ti ohun si ti fi to awon ise eleto aboleti won ni pelu abajade bi ti eto dibo to lo yi alaafia se pataki bayi ki ohun gbogbo ko si simedo oni lowo yi o ohun pepe si akata gomina ademola adeleke o eje ka je ka alaafia ko joba o ama ni fesi si oro ti bola oyebamiji to so yi won ni atejade to waye latodo eni ti se agbenuso si gomina ademola adeleke olawale rashid to soro nilu osogbo lada ti se ojo jima o se apejuwe ipe alaafia to waye o latodo oludije sipo gomina na niru asiko yi leyin ti ajo fa mara won tan tan jo tese boso koto kana lasiko eto polongo bo won ni heated campaign an election season gege ban ti call ebo won ni gba ti ipolongo to gbona yakin yakin gan tan si jo fa to yi to fun bi awon ose bi melo kan won ni ipe alaafia to nwaye latodo bola oyebamiji yen o se pataki niru asiko yo si se koko papa julo idagbasoke ipinle osun o na lo se pataki do si se koko ju niru asiko yi olorun o je ka lafe ojo baba so okan re sa ti bale bayi ti mi lade
1: emi o ri ti mo ba lo se ni ipinle osun
0: lo ge yin si je ba di soro
1: ti ri ti ri gbogbo ipinle oyo tan gan
0: gbese o ko ni dada ko ri ipinle oyo ko to se excursion dan sun
1: bi de ba ni to gbe mi lo ipinle osun
0: mo ni mo le excursion lo fokan bale
1: kan na ni wa iba be wa le wa tele ka to
0: ewo na wa la so ba je oro
1: na bi se ka lo pa opolowo oja ni e je ka sare doju di oja lo e ta ba pada de
2: Achievers University calling. Did you miss the first admission screening? Not to worry, here is another opportunity. Achievers University Owo Ondo State invites qualified UTME and direct entry candidates to a second admission screening exercise for undergraduate programs in medicine and surgery, pharmacy, nursing science, medical laboratory science, basic medical sciences, natural and applied sciences, social and management sciences, engineering, law, and education. Details of available programs, scholarship opportunities, flexible payment options, entry requirements, and fees are on the university's website, www.achievers.edu.ng. Application can be processed online via the website or at the university registry. This second screening will be held by 9 a.m. on Saturday, 22nd of August 2026 at Achievers High School, Kilometer 2 off Arulogun Road, Ojo, Ibadan, Oyo State. For inquiries, call 0813-459-1733, 0803-220-0325. Achievers University, knowledge, integrity, and leadership.
3: Ibadan, are you ready? Something big and massive is opening soon at Palm Shopping Mall, located on MKO Abiola Way, Ring Road, Ibadan. Sinomart Superstore is taking over. A world-class Chinese store with over 7,000 plus square meter of shopping paradise with all household items like furniture, electronics, fashion and beauty all under one roof. Don't miss the grand opening of Sinomart Superstore on the 5th of September 2026. Get ready for big deals, big discounts and big celebration at the Palms Shopping Mall located on MKO Abiola Way, Ring Road, Ibadan. Tag all your shopping buddies, get your shopping list ready and let's turn up big on the 5th of September 2026. Sinomart Superstore, cheaper, quality and satisfaction.
4: Mo tun bere ko le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
5: o ti eda o ti gbogbo won ni fe sini mo nse
4: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
6: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
4: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
6: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
7: Are you in need of a nice and comfortable fully furnished hostel accommodation in the University of Ibadan? Or are you in search of a place for seminars and executive trainings? Look no further. Adebayo Akande Hall is the go-to place for your lodging needs. With a home away from home feel, Adebayo Akande Hall is a four-star hostel built in a serene environment with constant supply of electricity. It has fully furnished rooms that gives you great comfort at an affordable price. Adebayo Akande Hall is located at Ajibode Extension, University of Ibadan. For inquiries and reservations, visit www.adebayohall.com or call 080-5699-8718 or 080-5699-8719 or 080-5699-8720. Adebayo Akande Hall, built for comfort, built for you.
8: Ite meji omi orogbo lemon, sibi edu kan ati iyo. Kí ló ń pòpọ̀? Kí ló dé tí ejú ṣe ku gbogbo ilé báyìí?
9: Àpòpọ̀ tí mo fi ń fọ eyín mi ni o. Mo fẹ́ dàbí ẹ.
8: Gbàgbé àpòpọ̀ yìí, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun ni ó lò. Bẹ́ẹ̀ni, jẹ́ kí eyín rẹ funfun lọ́nà àdáyébá pẹ̀lú ohun ìfọyín Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tuntun. A ṣe pẹ̀lú eru àdáyébá tí ó ń jẹ́ kí eyín rẹ funfun àti omi òróǹbó lẹ́mọ́nì tí ó ń fọ eyín rẹ jinlẹ̀. Epsodent Charcoal, eru àdáyébá, eyín funfun dáadáa.
1: Ẹ káàbọ̀ padà tí fún tẹ́dọ̀ ìròyìn tẹ̀síwájú ní ìkànnì ọmọlúàbí Splash 105.5 FM. Ẹyin ti wá lójú òpó Facebook, a rí yín o, ẹ ṣeun gan. Olóyè Olúṣẹ́gun Àyánkọ́lá, Sherifat Funke Aziz, ẹ ṣeun gan. Ẹ kú àdúrótì Bámidúró Emmanuel Olúwo, Sherifat lẹ́ẹ̀kan sí Olúwaṣẹ́gun Ọdúnṣe, Ọlọ́run Fẹ́mi Ọmọnìyí Peter, ẹ ṣeun gan. Ẹyin sọ ẹni wípé fuel subsidy removal should not be returned, but the money realized from the subsidy must be used judiciously, which should be well noticed by the general public. Eyun ni wipe ki won mo da subsidy pada, sugbon owo ti won ba ri nbe ki won lo daada, paapa julo fun awon ara ilu. Olamike omo ibile, e seun gan. Aromodomo yo niru otida. Kolawole Olubunmi Osibote, Adeniran Samuel, Ayinde Prince, e seun gan. Sugbon e ma wa ba wa share re ki opolopo awon eyan ko won tun le darapo mo wa. Tọ ẹ jẹ́ kí a tún tẹ̀síwájú. Wọ́n ní àjọ eléyìí tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti àwọn ohun ìwà míì pálapàla eléyìí tó rọ̀ mọ́ tá a mọ̀ sí ICPC náà ni ó tún ti ṣàwárí àjọ míì o tó tún jẹ́ ayédèrú. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ṣe alága àjọ náà Musa Aliyu bó ṣe sọ ọ̀rọ̀ náà síta ní ọjọ́ Ẹtì wípé ọkùnrin kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ọmọọba George Buchi Nwabueze òun gangan ló ń léwájú ayédèrú àjọ yìí o. Ó sọ̀rọ̀ síwájú, ó ní wípé àjọ náà kọ́ náà ni ó sì ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ orúkọ eléyìí tí wọ́n pè ní àjọ tó ń rí sí ìdàgbàsókè iṣẹ́ àkànṣe àwọn ohun tí à ń pèsè lábẹ́lé. Wọ́n ṣáà wá orúkọ kan wọ́n ó fi fún National Brand Development and Made in Nigeria Special Project Office. Gẹ́gẹ́ bí àjọ ICPC ṣe wí, wọ́n ní ayédèrú àjọ yìí náà ni ó sì tún ó fìdí kalẹ̀ sí ọgbà ibi tí ó jẹ́ wípé iléeṣẹ́ ẹni tí ṣe akọ̀wé àgbà fún ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí tó wà. Wọ́n ní inú ọ́fíìsì àbínú ọgbà rẹ̀ òun náà ni òun náà kọ̀ ló lọ múlé sí o. Wọ́n ní eléyìí ló sì wáyé o nígbà tí wọ́n ń ṣe ìwádìí àjọ eléyìí tí ó ń tú àṣírí gbogbo wọn síta báyìí tó sọ wípé òun gangan lòun ń ṣe àgbélárugẹ fún àwọn iṣẹ́ ààrẹ pẹ̀lú ìlọ́wọ́sí láti ilẹ̀ òkèrè eléyìí tàbí sí PFIPC eléyìí tí ó tún jẹ́ kí wọ́n ṣàwárí àwọn ayédèrú àjọ méjì míì kọ́lọ́run elédùmarè kó ṣàánú wa. Wọ́n ní látara ìṣẹ̀lẹ̀ yìí náà sì ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti pa á láṣẹ wípé kí wọ́n gbé Nwabueze kí wọ́n sì rí wípé wọ́n pàṣẹ ìrírọ́ kúnlé fún àwọn akọ̀wé àgbà mẹ́ta kan ibi tá a ti rí arábìnrin Danjuma Nagudu Gagare àti Richard P. Pio Languan. Àwọn yìí kọ́ wọn ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní iléeṣẹ́ akọ̀wé àgbà fún ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí o. Bákan náà sì ni ààrẹ tún pa á láṣẹ wípé kí wọ́n wá ṣe ìwádìí eléyìí tó rinlẹ̀ dáadáa àti kí wọ́n ṣe ìwádìí nípa àwọn owó eléyìí tí wọ́n ti ná sí àwọn àjọ yìí láti àkàtà ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ní àjọ ICPC ti wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé ìwádìí alágbára náà ni ó sì ti ń tẹ̀ síwájú. Ìwé ìròyìn Daily Post ló gbé ìròyìn náà.
0: Ok, lọ́wọ́ yìí, àjọ tó ń gbógun ti ìwà ìbàjẹ́ àti ṣíṣe owó ìlú báṣubàṣu nílẹ̀ wa Nàìjíríà ni ìròyìn ti gbé báyìí wípé wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí àpò àsùnwọ̀n tó jẹ́ ti ìjọba ìpínlẹ̀ ọ̀sùn ṣe eléyìí tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbẹ́sẹ̀ lé tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ṣáájú ọjọ́ àbò láti lè dènà dídarí owó sí àwọn àkàtà bòmíì. Nígbà tí wọ́n ṣèwádìí, ìwé ìròyìn Saturday Punch ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ lánàá tí ṣe ọjọ́ Jímà wípé àwọn àpò àsùnwọ̀n ti ń bẹ ní àwọn ilé ìfowópamọ́ bíi First Bank, Zenith Bank won ni mejeji bayi ni tin sise da lowo lowo won ni te ba nti te ba gbagbe wi pe lojo karun osu kejo oni ajo EFCC gbe post no debit eyan wi pe owo kankan o gbodo jade ninu apo asunwa eleyi ti won ni o nbe ninu awon apo asunwa ile fo pamo yi to je ti ijoba gege bi won ti bere sini gbe igbese na kale bo ti e je wi pe iwadi eleyi ti won fi n toka wi pe awon se awon se kan lowo lowo ni ama pelu igbesi alagbara to waye na ogologo awon eyan bere sini soro be sini igun oto ati gun osi

0: State Affairs with Edmond Obilo is live.
1: Flash FM 105.5.
2: Mo tun bere ko le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: abasore feru ta la oro mi je kidun o so kale baga so de yan ke wo fope fo boluwa lo to alhamdulillah idire tabi ton lani to ke labo nile ibadan se ndupe foluwa ba fa yeye jijo yesin nibi to rogun muslim community yo ti ma fi ya wa alhaja sururo adebi pe o yoro je ya adini eyi to ma waye lojo kewa rabiul awwal 1448 hijro to se dede august 24th 2026 lori papa sere orogun grammar school orogun ibadan ni deja ago mokanla aro iya wa alhaja sururo aye oyoro ipaye oluwa te ni ninu gbogbo te ni foluwa tosan toru lo so yin de ni aye si lawujo abi oluwa ba allah ko je ke ri gugun emi atalafi ara lopo na iya wa adebi pe enle o egba mo lisa bi oma gungwa kala oma se ti mu kiko isale oro adun yugba awon omo yin alhaj miftahuddin olatuji ati doctor khadija ayo ade suleima ni won so pe won jade na sururo e ku orire o
1: ite meji omi orombo lemon sibi edukan ati iyo
2: kilo nko po kilo de ti eju se ku gbogbo ile bayi
1: apopo si mo fi fun eyin mi ni o mo fe dabi e
2: gbagbe apopo yi Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ni o lo be ni check eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ase pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile Epsodent charcoal eru adaiba eyin fufu dada

0: to e kaabo pada lati apa beun gbangbala chata le ngbo lori kan ni splash 105.5 fm ta late mbo sile fun bala uladugbo ferele nle ibadan e ma drop comment e ma like e ma share lori facebook splash fm 105.5 ibadan eh lakwa bi ta wa mo tin gbale do comrade inolade akinloye e kaabo sori eto yi
1: e ka ro gbogbo omo nigeria
0: sala fe le wa
1: olotu le wo na wo ni baje o
0: ami comrade suleiman sherif e kaabo sori eto yi
2: e ka ro mo fi asiko ike iwu awon nigeria ba gbo olohun adua o ma gba
0: ami eh ta ba bi lere ta ni oko ara won na imejeji seyin le oko na oladi abi oladi lo ko yin
2: awon ara lu to ngbo wa awon ni won so
0: ni oladi seyin lo ko suleiman sherif abi o lo ko yin
1: ko se tin ko so ko oko ni imejeji o le jo ko ara won obirin ato okunrin ato obirin ni ma so ko ati yawo
0: eh so a ni damu mo fe deyin sira yin ni mo fe wo boya boya mo fe deyin sira yin o da now let's go straight to the discussion now nigbati egbe APC ti won se igbejade sarafali ni ibi ti position wa ki loko bi position
1: imetu
0: won wa po osupa koko wa ko rin be ninu orin to supa ko nbe njo na to trendy oni ta lo mu e wa to fe so lori ti wa ta lo mu e wa to fe so lori ti wa arekereke tan le fe lo le tun gbede arekereke tan le fe lo le tun gbede o ta lo mu e wa to fe so lori ti wa now arekereke mu wa fe fayo o
1: e ko tan
0: e ko ni di ki n ko tan wa ale mo ko yoku lo
1: ani e bo
0: ani e no eni suru eni
1: se mi
0: fe ni da ti ko tan ibi ti mo to ko be arekereke mu fe lo
1: okay
0: now like pay awari bimbo adekanbi ti won wo mikra awon eyan wa nbe si ni show re o wa go viral pe bimbo adekanbi mo wo mikra o kini kankan kan ko ro tun gan se content lo re pe ah mo ri bimbo adekanbi o wo mikra igbadu ko de woja oro lori mikra yen o wa trendy e si di pe adegoke eh kilo ko solution to je eyan ti egbe si lo edc o na se video kan bi ti ragbado to na gbole nu oko tin ragbado do yaragbado now awon eyan be si ni ko ipin alamba na scam nkan kan se are kereke tan le fe lo le tun gbede so lo play out tun be un ti mi ba de kan bi fi wo mi ka so ba ri bi ti tesi ah e si di pe eyin ki lo ko okunrin sina pela o na gun keke ka ki ilu seyin
1: keke tan pin to se ko le be ni tan se gbe fun contractor kan lo gbe wa nbadan
0: ladies bike o na gun ka ki tin ju ta yo pe ah o ya credibility street credibility ni seyin sugbọn ari kisa rafali ko mo ta keke ki adugbo ko na so ko ari kisa rafali mo so ko mo ta keke ki adugbo seyin o fe street credibility ntiyin ni abi ki lo de oju o le fi wo igbese tawon eyan yi n gbe un sare kereke to supa so un se n lo n play out ni abi no de politician has to be humble they will come to our level are they speaking our language or it is sare kereke
1: we olowo ba wa je ki emi o supa olowo je ko emi ogun
0: abi
1: anabi ni woli ni kódà ẹ gbé ngbà tó kọrin kan ó ní medical doctor tó fẹ́ ṣe pé kò sí pé orin tó ń kọ yìí pé òun fi ń ṣe ìwòsàn fáwọn èèyàn náà ni ó dẹ̀ jẹ́ ìlanilọ́yẹ tó ń jẹ́ kí ojú àwọn èèyàn là sí so many things ṣe rí average politician gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe fọ́n fojú wò ẹlòmíín wà gan tẹ́ bá introduce ara yín pé olóṣèlú ni mí yóò mọ̀ báyìí pé these are people of questionable characters te pe won mo so seyin pe I don't associate with politician te pe ma wo bayi pe en ba ti ji laaro to wo sususu to ni e oloselu ni mi won ni se kan to nse bi o je emi ri gege bi alukoro fun elemi okokun so te pe bi satanic disciples
0: tano
1: eni mo le ri a typical politician si so
0: oloselu eyin na
1: iro mo ni se temi lowo.
0: Are you not a typical politician?
1: I'm a professional in politics.
0: You are not a typical politician.
1: I'm not a typical politician.
0: Into a government we know no one professional politics.
1: Even
0: bad guys are breaking the law. So podcast is doing. Only breaking the law. Come on to block you.
1: And by one circular road, so one the breaking the law. Last time, them
0: no, he's a real estate expert.
1: Alakantant anymore. Former commissioner.
0: He's also into real estate. He's also into real estate.
1: But by one the circular road, so one the breaking the iyo airport tan tun se tan gbe fun won pe kan lo samojuto nkan kan gba sawo bi an lo so won di break killer na fi wo bayi pe okay awon na ti di break killer osan gangan sugbe mi o mo won as break killer so be mi se wo ni woye temi angun okada kiri angun mikra se mikra won gun loju ni ngba ti election ti de abi se okada ti sina pe langun eyan mi dada sina pe la mo close mo won dada te pe kini so as go sin ele wa lo gun okada
0: abagbado ti
1: adegoke nje so temi kan fe be awon aralu ni pe kan jon tori olohun kan ma fo ofun kini awon speech kan wa tan tun ma give gan ti campaign ba ti bere ti campaign ba ti bere ti won ma give ti o ma gba on to so ore mekunu ni ko so ore mi o ti ro ore mekunu ninu awon oloselu awon te pe ti mo won ba pe won tun fe ko ba wa si ni
0: se ti bo mi ba de kan tun se interpreter so si baba se bi oba
1: ah na mo so pe to selu ba ti de orisirisi nkan le mo ri awon ogban arekereke te pe to su pa so pe ta lo re wa te fe mo wa lo ogban arekereke pe omi tutu kini kan gban gan gan ba sa we kini so bo su ba se sonjo yen to clear awa kokan ta loye nu ati wo dada pe okay ke se pe personality en ton gbe jade ni ko da benity da kan ba pe ati ri capacity ti ati ri te pe based on awon kankan te se te pa ati ri bi te mo de bi to ye yin gbe de pe 5.8 billion naira project te le fi se renovate Adamasimba stadium la arin odun kan si odun keji pe kini NFF gan ti council e pe o le ri ball gba nbe mo pe kini
0: ade
1: mo
0: to fowo benji ji lo beun
1: mo zo na mezi na
0: ki lo sanu yin tin ba so pe ibi tin ba ibi ilana tin ba la le ni e mo to
1: e mo binu
0: olu eh lati ori TikTok mo ki Damilare Olatunde mo ri gogo be se ndazigi bole o ye to mo e mo drop comment e mo like e mo share e mo show love oju oni tin e ba fe ka bo card fun yen fi fun number yin sunday comment section ko mo ti share mo ti repost ke de fi number yin sibe lori TikTok at Mr. W Aladitu MCPA te ba ti fi number yin be at card sin lori Facebook na e ma se be lori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan comrade Suleiman Sherif
2: ndan
0: kilo te wa ogbon mi da to fi je wi pe e fe je ki orin osupa yen te fi wa fall into that pit o ti so tele tele pe arekereke tan le fe lo le tun gbede e tun wa lo ngun mi kan lo interpreting so si arekereke to so na le se le lo na mi ni
2: dobo she muslimi ni abi christian
0: ki o te fi nbere lori eto yin
2: se yin nkan wa pe ki sha arekereke arekereke
0: ki le pe
2: ebun ni gan te yan ba
0: mo se pe se muslimi ni mi
2: e won ni fi nbere be
0: e fe faya ni
2: ki muslimi ni mi
0: e so ko wa mo nko lako ina mo
2: muslimi
0: ni ko fa bible na
2: muslimi ni
0: oluwa lo
2: sa ko te mi se ki wa ma se ki wa ma ro wa si
0: te ba ti fe fa se fa adia fun
2: olu e so ro te mi
0: so ko ti be
2: lo tu mi lo si ro keni kwa ni pe Suleiman se wa ro wa si ni mo si so afen to ba gifted
0: Mika ko.
2: Ke se pe en ti o lu bi abi loss kan yo tele ra won bi awon kan ton na wa Abuja fun Ibadan bi bai so simple lifestyle won
0: ka de ma ri abi
2: be ni
0: eh iyen wa yato si Mika ki ma tun wa gbe Mika fun
2: eh nkan to won kon gbe jare njo en na nkan won gbe jare se won ki gbe ka kiri ti gbe abi won se campaign
0: se video re na won se video se content
2: awon
0: kan lo ya won
2: iro
0: video e ma gbo video pa awon kan lo ya won o yato si nti e mo gbe cameraman pe wa se content won se ani e bo le nbe
2: se won soro nbe
0: won se content yen ni lati nu ile won na ti se video ba se wonu e
2: tan ja to ti mo yan lati yan se ni
0: drive out
2: ba e pe ti mo da copy ju ni nigeria
0: si eni suru se n true da
2: pe ngba ti mo da copy ju mo e je
0: si ta ma ri won na ni
2: video is about consistency
0: ani eni suru eni suru
2: to ti mo yan la
0: ani eni suru
2: e ri pe
0: ani eni suru
2: ti won
0: mo ni eni suru ti gbo eni suru nigbati e so wi pa won yan lo ya won mo fe ke gba pe content na si kisa ko awon yelo ya won gangan na si content fun ra won
2: tori wi pe to mo la ni
0: camera man wonu compound won won si wonu moto se ju e won si lekun won de bota so wo duro ti pe ke pe nikan ko lori won titi to ya won won mo si content e ni
2: nkan to wa nu eje won ni
0: e ni si mi ka driving
2: dobwe se o mi ka re o mi ka ri
0: ah
2: ko se ti o mi ka ri hop oba ta won lo si ba na o mi ka ri abi won so pa won je so
0: oba wo
2: emi won sa n lo ba
0: se yo lo ba ni
2: nkan sele nkan to wa nu eje yan ko si yan ma se ko le ba do lowo gomina se ma kere won ti jagba do re egbe titi daada
0: eh ara re kere ke won la re kere ke tele fe
2: le to
0: so ara re kere to ga won la won ko ma lo
2: e lo bere
0: o wa nu agbado wa lo mi ke ati to ti interpretation
2: campaign ni se ma gre je kini
3: nisin ti aregba arekanmi ton so yi se ka pe ti bere se bi ka pe an govern next week so ko to ti wa nu eje yan ni emi o ma so asin gan fun nisin mo kai si won kan ni 2020 nigba covid en ta so arekanmi ton so yi e mo pe nkan le gba na won sponsor 100 nu Christmas carol ni Lagilu splash any candidate awon ki won se ngba na so ko to ti wa nu eje yan o ti ma se
0: eyin o yato si mi class e
3: mo give reference ni e pe mo so mo ni tara ni o mi clarity
0: oda eso
3: ko se o bi kari
0: e ti sai pada wa so don lo de kilo laarin iseju ayo ogbon to ba ti di 1215 mo lo du oda bo so ti so wo lebelebe o so laarin iseju ayo ogbon 30 seconds e kan soro pa pa pa e make a point e ja mo yo south fun bi apere candidate APC eh remi o se ni ati candidate APM odidi omo egbe remi o se ni se gbodidi omo e so point meta ti remi o se ni o fi knock odidi omo for your south so you quick campaign ti bere bayi e so point meta ti remi o se ni fi le knock odidi omo lo your south
1: e ba wo remi o se ni o je en to je eleyin joanu
0: e tun gbe te ba wo remi o se ni
1: te ba wo remi o se ni o je en te pe eleyin joanu ni
0: okay
1: o de ti nse sile se soko ko to dibo wole ni lo tin se igbogbo ibarapa ido gan to tin se bridge nbe awon ona kan wa te pe ijoba to wa lode ti won ori ona yen se te ba gba ona ona o ti se kakiri awon oloja gbogbo won lo tin se roni lagbara fun
0: impact na si ni impact na ni
1: elekeji te ba wo awon omo ti remi oseni to ran ni scholarship to sanwo jamb won to tun pick won kakiri throughout the 33 local government
0: impact na sin gbogbo impact na sin
1: ni pelu te impact na ni o determine electoral relevance pe bo lo se sumara lu si bo lo se je grassroots person si to pe e ti mo
0: mo pe mo from different angles mo ke ba mu impact personality
1: personality
0: party structure
1: the party structure
0: as in ke mu from different angles
1: to je le yijo anu philanthropist ni o de je yan kan te pe ke se pe boya yo mo ko bukon kan kan fun fun fun yan kakiri yo fun ile
0: parliament ti o fun eran pe e fun
1: parliament ti o fun my there se parliament
0: yo mo fa okun e le won lowo okun eran
1: ke se ru eyan be eyan to je pe even to ba wa 6 flash fm loni yo ri remi o se ni o je eyan takun takun te pe eleyin jo anu ni o si lo lo o jeun kanu ko to mo bo alma ti ma se bo re ke se awon olowo ojiji to kan de pe kini gbogbo agbe ni o foko even te je agbole awon didi omo gan o di bo remi o se ni
0: lagbole awon didi omo
1: pelu ogo lo
0: eleyin jo te poli yin ti emi
1: yo ale to win ni we lo check as a journalist e lo wo result puli
0: o wa mi lo le je se o mo yi bo lu la
1: remi o se ni win gbogbo puli unit across ido and ibarapa
0: lagbole awon didi omo
1: didi omo yo tun na mo be
0: e so
1: pelu ogo lo
0: e pa wa leyin ibo
1: pelu ogo lo yin padawa
0: remi o se ni o na didi omo ni agbole won
1: didi omo ma agbole won e ko se le ri te ba wo bo 1993 bo mko abiola tani free and fair o na kini kan ko ti si ri
0: lawyer
1: state pe to win gbogbo polling booth ni last election tori ati ma se bo re ni
0: eh si le mo se ri fo ya clarity se du ayo ogbon e si le extend 45 seconds
2: mo ti wo ta te fun won e be juju do temi lo
0: e so point meta te ro wi pe odidi omo fi le knock re mi o se ni lawyer south
2: e ri pe odidi omo lo mi ka ni
0: emi o se ni nkan lo
2: do ka lo na o fe jo lo senator ni eric pe achievement awon so to ki won ma auki won kon achievement to
0: so achievement
2: human capital development mo mu yan meta to ide omo fun se
0: meta pere
2: mbo awon ni yan meta pere
3: ti mo mo so
1: dada
3: ti mo mo
0: mo ni yan meta mo tu pa mike
3: temi mo eric pe won da ko won kan aukiri ni fun yan seri asugbe senator kan ta
0: human capital development
3: yan mo capital ni ekg o facilitate project yan ICT building community be awon anfani
0: okay
3: Timuri in terms of facility project won se
0: okay
3: number 3 nipa community relation won ni yen
0: oni access sala
3: ni
0: se so
3: ah
0: so ko di omo
3: o se to le ye kin so o se to lo e mo ri bi gan ti lo ki won be amos ki ton kirun be ke se to ri campaign any bi wo ni oro tan tan lo ah ri on church ra am esun se gan awon kan san go gan
0: se ni mo mo
3: rebi o
0: se ni e mo
3: e jo ba ti mo ri target now
1: ah da go candidate
3: so
0: ati pa make yin se
3: so then am pa election yi ke o ma o kon solution e jo le ri pe on the 8th job day won janu ju ba don pa ibo osun e te won bo nbe so yo di gbana awe so awe so ju awe pa ru
0: are ko la di calm down e control
3: are ko mi si on the 8th job day won janu ju ba lo pe losun awon wole o esin na ni so e ja mo wu awe so ro ju are ko mi si
0: oda e se o pataki lowo yin comrade Suleiman Sherif thank you very much
2: e se gan
0: eh comrade no leda kilo ya ke yin na o
1: so nigeria ni baje
0: amen
1: e wa na wa ni dojuro
0: amen o
1: e ja mo ka dibo a ni sibodi o
0: amen ami o e se adupe e yara le o ya mo lo ri fi phone number yin sori Facebook Splash FM 105.5 Ibadan Splash FM 105.5 hello we mo fi phone number yin sibe bye bye mo fe lo bo card bye ba se n polowo oja ni bayi en ti se oludije duko gomina labi ase ego silu SDP won ti wa le agbara e ya bank pe wole bosun ja polowo oja kin lo ri bo card e ku kale
4: Splash FM 105.5
5: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
6: Bọ́lú wa bá ṣòro fẹ́rú. Tálá ọ̀rọ̀ mi jẹ́ kí dùn ó sọ kalẹ̀ bàgà sọ́ọ̀dẹ̀ èèyàn. Kẹ́rù ọ̀fọ̀ pẹ́ fọ́bolú wa ló tọ̀. Alhamdulillah. Ìdírẹ̀ tẹbi ìtọ́lá ní tòkè lábọ́ nílẹ̀ Ìbàdàn ṣe ń dúpẹ́ folúwọba. Fáyẹyẹ jíjọ yẹ ẹ̀sìn. Níbi tó rọgún Muslim community yóò ti máa fìyà wa. Alhaji Asururo Adebimpi Oyoro Jẹ̀yà Àdínì. Èyí tó máa wáyé lọ́jọ́ kẹwàá Rabiul Awwal 1448 Hijra tó ṣe dédé August 24th, 2026. Lórí pápá ṣeré Orogun Grammar School Orogun Ìbàdàn. Ní déjà aago mọ́kànlá àárọ̀. Ìyá wa Alhaji Asururo Aya Oyoro Ìpayọ̀lúwa tẹ́ni nínú gbogbo tẹ́ni folúwa tọ̀sán. Ló sọ yí dẹni àyẹ́ sí láwùjọ Abiolúwọba Allah kó jẹ́ kẹ́ ẹ̀rí kíkún ẹ̀mí àtàláfíà ara lòpọ̀ náà. Ìyá wa Adébíyí pé ẹnlẹ́ o ẹ̀gbá mọ Lisa bí ọmọ agbòǹgbò àkàlà ọmọ aṣẹ́ tí mú kíkọ ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ adùnyùngbà. Àwọn ọmọ yín Alhaj Miftahuddin Ọlátúnjì àti Dr. Khadija Ayọ̀adé Suleiman ni wọ́n sọ pé wọ́n jáde náà sùúrù rọ̀ ẹ̀kú oríire o.

0: nisin bayi
1: e le se ka lu le ba mo be se wa si ni ka lu ba ko ya no this person is so open be like like you need to make
0: dey
1: wa public servant level divine
0: I need lati mo ju
1: public life le gbe bo tete you are now entering public life so you need to learn how to be
0: ta ba de bi 30 se eto gbogbo yan a mo se a le mo gbera wa ga lori mo ma woran abi lori radio gbogbo yan na si ma ti se bo wa
2: kin to mo lo se loni kin to mo lo laarin seju kan e so nkan meta te fi ro pe awon ara ilu ipinle o le ronun pa yin eyin so pe kan dibo fun yin o se pa si ko dibo tin o ti to eh bo give me 3 reasons why all your people state people should be thinking about you pe e ti e ja riro se pe eyan le ma ri nkan ro
0: ben
2: ti o wa ta ba e ni riro to de pe ni die ben nkan te ba ti le riro o se se keyan ora
0: ben
2: sugba te ba ti riro ko ti eni ire o ti eni waye to re ku le riro e ba nso idi meta tara lu fun godo ri ti yin ro abi odun agboola
0: e seun number 1 nkan ta wa ngba ni ero ta fe ko gbile ni local government autonomy
2: ominira ajoba abile ibi gbogbo yin san sa sinu
0: awon oni tun ti sabe
2: ah gbogbo yin le tin sabe sarafa ali ti so be
0: boyan ti ri manifesto
2: mi mo interview e ni oau ni osun ni bi program ta lo to so be to ni local government olomi lohun o se
0: boyan won ti ri manifesto wa
2: eh ki lo ko ma yi adegboyega solution o le ti so be ko won ti local government autonomy
0: really
2: be ni
0: a mi so ye tin ye gbogbo eyan nu
2: o ya 1 local government autonomy
0: elekeji ni eto eko ejo ko yen o je mi logun sori ngba ti mo lo
2: yin kilefe se to yato lori eto eko
0: oni mo ba bo yi
2: summary ni e ba fun mi odo ti lo
0: oni mo ba bo ngba lo university of buckingham la ri pe nigeria ni isin atoyo state ojo ola ti o si mo la nko awon omo wa fun alati tun ero wa pa lori eko
2: o ye so point keta ka ko lori e
0: ele keta ni eto ilera ilera loro o ni wahala kankan on ti to ba to wa lo hospital tan gbe se okay togun osise tori ti lera ba ti wa oro ti wa te ko ba ti wa iwo fun re le gbe re
2: to
0: ti local government ba le ti support re bo se won support re o need ijoba apinle o ni joba papo
2: to e se mo dupe oju oni tin tori pe to ti wonu eto eyan ara le mo ni nkan pataki ti mo mu wa fun yin e mo gbe ku nbe o o pataki lowo yin mo gaji olusegun abiodun agboola e se on ta kun te je wa sa
0: ese
2: nigba tan bo won nikan wa ajibola adeniyi state secretary wa nbi olawoyin belo financial secretary adeola alabi women leader alade abi okay awon to call us a mistake adeola alade women leader ola oladeyinde kini mo wo ajanaku okay oladeyinde ajanaku akeyin na ati honorable yinka adeleke thank you so much for being part of the program. We do anything here.
0: Ese
2: mo ba se mi mu nbe, mo ba se mi mu nbe. Oya e ba n gbe best option wole papapa la rin se du kan si keji. E le nbe ku kale.

0: Flash FM 105.5.
1: Flash 105.5 FM. The best and the best.
2: Wow! Ewa jadu itowo didara ti new Bobo 100. Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita igba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be lo tun ki popopo Bobo 100 asara lore didara fun gbe re.
3: Baba, akorin lata aro ni. O ti su mi ibo gan la nlo bole mu mi lo.
4: Arakunrin, fokan bale. Onu ati la re ni mo fe fi han e. O ya wo, o re.
3: Takashi, pelu edegbeta naira, 500 naira lori Splash 105.5 FM. Pelu kodu e *347*1004*#. Lori Lajelu 96.7 FM, *347*1004*#. Sabi loju opo website, www.cashier.ng.
5: Bodajide, bodajide, ki lo shele, ki len so loju orun yi, se nla la ni, abe nshiran ran.
3: Mo sese ji ni o dabi eni wipe ala ni koda ala to dara ni mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo cashier wa la ojo bi bere wa si imuse pelu cashier iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi ma se je ki anfani koko jare o je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun pelu cashier fun tin je wo ojojumo pelu ma gbenu sowo cashpot to so se laikuno ajo to nri si tete orire ni pele oyo lo fun telu cashier eni odun mejidilogun soke nikan lo le kopa lati ta cashier so ti cashier mo ti cashier
6: mo tun bere ku o le salai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi
7: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
6: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
8: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
6: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
8: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: akinyin ku dede asiko yi ni bi gbogbo te tin gbo wa bi te tin gbo woja ikoni splash fm 105.5 fm mo kinyin ka bo sori eto oke badan temi lade aloko ohun na loruko ti temi salafia ni mo ba yin ode odun bi gege ba se ma se ladura wi pe ilu ibadan koni baje koni daru o lase eledumare se ti setan emi na ti setan sugbon ko to di wi pa tese waju e je agbo orin yin na e ko ikale
1: Okay, badam.

Adeyinka mo ki wa wipe akole lale tini. Se dada labale ode oda bi o ko ojo meje ko ojo meta. Ibanu je aye ati wahala ye ko ni kan wa. A ni toju ile mole. A ni bonu pakute aye tomotomo. Bi gbogbo ti ategun ikoni ile ni mo tin ki wa wipe ko le Olorun oba mi ibare akoda ye ibare aseda aye ibare akomatika leyin aduro gbengbe leyin asotito aye ibare o lale tini mo ti juba alara mo juba jero Mujuba pastor, mujuba uli, mujuba fa, mujuba oga mi omoba kolade alabi. Omoba tolode osogbo ya kuko no ki ajimu taba ogun. Jigbine bi ate akun, ishede lojo tifin wumi, omoba ni tingbele tin shebi oba. Ajagun mo fi ti bo se akoko osun nigba ote baba mo kin e ka le o lo ko la se atulu dari ile ise ta wa yi kabisi oba de bayo akande ni mo nke wa wi pe ku le Loko giwa le shei ni motun kiwa o olu tuetu ni shewa makin ola awon ni ajo na ajo se to tin lagbara lo

0: Hello.
1: Ekale,
0: mami.
1: Hello.
0: Hello, ma. Ekale, ma. O.
1: Ngbo.
0: Emile, ngbo yin o. Ekale, ma. Ya mi ya bi jele gusi niyan.
2: Nkan
0: na to se 2000. Ma worry. Hello.
1: Ekale.
0: Ekale, ma. O.
1: Eto.
0: Eto, ma. O.
1: Awọn eyan lẹgbẹ anu ibi ti iwo owo pada agba na o ti gbe omo ni so ti gbadun lonu a ti gbadun o ti gbadun o gbadun o
0: gba se dupe ma se ma baba mi re lati ogbo
3: lati
0: fediti mo ti ma e ka
3: ro lati fediti
0: yes sir
3: mo ki ya yo ukoro omo o
0: yes sir
4: Yes, sir.
0: Okay. Adama. Shema. Atukwa.
2: Ben.
0: Mama. Ada, mama. Ebalo. Aze kulo. Aze kulo. Yes, sir. Adao. Shew. Yeah.

Sofo le mi ani ni lara emi ki mo pe elomi ori na o mo pe emi a fi akoko ati aye eni sofo lo n ba fa wa ke eni emi a fa aye eni sofo eni emi a fi kadara sofo ki le to du se laye mi adua number 2 wa mama ofun yo ma du wa kigbe olubala dami dami lo wa agbara ile baba mi olubala shekiri olu